0: Talofa Samoa, watani e a fisili mo se fia maua o se tupi, mo se TV lapo, falavelave a inga, ta faonga, so se mana onga lava. JD Finance fa tali atu moe, maua vave le tali o le apply, malu pui pui a yeinga, fo ia fa fitauli. Simple, faingo fie me uma. Maliu mai loa, ile onopi, numela lima, Smith Road, Goodna. Telefoni tolu valu tasi valu tolu ooo. Tolu valu tasi valu tolu ooo. Liz, fia apalai sa ulongi faiai asafa na wa mom, dad, uncle, ma auntie sa mo. Simple, JD Finance, alofa pia moe.
1: Station sponsor.

Et ensemble, on est sur Forum Mali, le nom de l'île DJ Swap. Un mal à baisser le nom de Vituli Martin et Aurélie. All in on to far for my tattoo telephone my samoa to pin in my phone and my vitalinga ya out of our ya on TP out of our ya motway. Yo, all in on, telling to sing ilung al fai ung al fam sinong I ali fai pule umbo le matu to my lord vai mongwa numero tolu. Pa'u u uma ia la ua mai la fi'anga o mangi angol vai gana mat whanon noa. Ua le faifo pe tui furalo leisi a tu'u leisi alue. Tau ave ama kwa le koya ia ngā mea ngekeni. Kwa no po fengisi ia le mea ma kwa whanga o mar malo. O la asu pi tu'u whalo alue leisi. Ia whalo ngota malai titi tamatua. Al mele malosio tupe wale ko ese falo alo le jiale si pe toto pe ainga pe tu fine pe usho la le kukuru mai ol fa tu ngatangi buli nu usho e ngo ka ka o ngat fanga e pe ol va inga le na mal fa lo no ma tu tu malo ya ka ko si lo ko inga le malo ma se ko ngam bangong o se si i de o ne ai pe te ya ne man tu na ye le sui le na support le alo fo ile tele vok ole na ya fo ya le sali manuia ke lo akwe ka mo ela ya le fingo ya sapo ya po fo mai ma sa lo lan temi le ne wa no pa u uma mangi ange to lua e va pena fo ile tu lo atu ya ile malo tele australia on lo ke ke io le o ko se sangwe ya le latest le akosis fulu tula. O leo koe bua mai ia le One Nation. One Nation Party le no fo e tasi. Ae na umon fai tau le lola palo taimel pone ma kunselani. Na toe ma lo mai le leipa ile aso na nafi. A o lea la uoktu titulu atone about 7 hours ago. Leipa Lewis Fulmaliva Coalition e su furu fitu. Bolin Hansen Malana Pati o One Nation tolu se fulu. Tasi no fuana si lia tue de Leipa su tolu fuana si lia tue tau mua Coalition. Male Green e se fulu tolu ia aututo tasi na ole ono. Ia Malisi Pati na wafangoina. Manisi. Ia po ada. E na ole lima. Sore, kako fai keke fwoi sole luan, neshe sole le mai fwoi a, isi mea fwoi, e pe akulai, mai sole le lo makuare. Vamai Pauline Hansen, me mua mua tankilia, tasir fua. Tasir fua, e le koe banga o miyangi fua, e lima la yangi e o lau mua kanpera. Ave ese fua puriki, ave ese maisi mau fua atu fa tasi wa esi fua, tasi lawar fua e bada o Pauline Hansen pe atu laime. Ta tipi mai lalo ia la tau mai fifiola, ma la tau mai wafangota, wa lava ia tangata. E makele ngō pa uwai ia. Ia le pahati o le One Nation ia na furufurang. Ia, ta titilo le nale wafa pa u lalo ia taxi ia po la whakamaua le leipa ili asona nafi. Tau fa pa u lalo malpinsini le tisifuru ono sene. Ale mo tatu talalala kasi ipingsing sa mo. Ah, sole. Sole. Se o loke a vua pingsing. Na le tu atu vapena. Al mai tau atu na talongar por kiki alo tatia mai lungo la screen. Al le tala fau ale na ile lola palota. A kuasili ile leipa na nafi. Al le watu e fai lesi a lola le ufei tau nei. Ya, whaangata mai le aso na nafi. Ya, ole leite se na tasi no fua na ua sili atuai le One Nation. Oya, manuia le whinaunga lo iai, ya kaufife fwoi se le kele o manatu fwoi mai si tula fono ia. Le ala fai e Pauline Hansen pe atu lai mai. O he mantua le taitai ami fwoi le le Australia le na mōli o Pena Robertson. Len moli il fasio tangata le tafana ino ni si tangata civil e lin tangata amia Afghanistan tangata lautele
Oliver Bea. Na tula i malo lei pasu tula fono o me tau taua. E kasi ala tula fono na ea fainga i si kamba ngāle ala ua. Tula i luma famsino nga matuetol pola na famsino. Ai o tula ngai e su inga le lei pa o tula fono le afiai. O fa maunia lo nfasio tangata. Ia inai tangata lau tele o lea fo ia tunu o Afghanistan. Ia kako kikirko koa. Kako faikau i tū la fono fo yol ni yetu nu. Pia na pisi pisi atu ta du pulu kalambo ta longa pulu kiki e sui la tau tū la fono. E re mau wai la tau a asoli oe maa. Ia e fatu puta ua. Ia ngā u kako vai fui sa mua ke ke ena o me i le whaingo o tui fui e po le drug test ala tu uma. Olo ono fui ono fua al palmini. Nongo inga tau me iwa lewa na fai kalo fai. Ni ki wa amu musu e faa iloa ma fai mai ne ili oa kele nga ungau sole. Koi ka kousa lau le lisi ila le lewa in koi ataka nga fisi. Maua ia pauka o onga po me fermin i le fale o lea tamaita ifo ili za avea. Masui kwa sina leo leo ina i leo fisa. Salo nei po nawa wakulunga ka temine. Osfainga lea na nafi maua lesi to osfruiva. Ia ngaufai mai palmea le koe aloa vo ila lewa atak fasolo ako. Pau wale mea tutu atu palmea. Ole ngā ele i maua lato. Ora e maua ngā lato e fatawa ia le pauka. Aere o maua lato ule na yo e mana yon mana tu li moni le ala i pule. A fai ole o maua fa akoru ko inga le fai nang falo loi loko pai pauka o. Ala e maua leka pungen falo loa. Ave uma meto tino. Ale ole aku ave nga pauka ma me. Ale ka kalat pisi gisi ato ina na. Ato ina na fit sudo ato sanga matu. Ia nga zai kua kufa penga. Ae la lakul kako pise dea. Salo ole kukako kalo kalo. Ia nga kako mawai le pe atatas. Mantua mai. Onta longa lea. Ia la fai kako kalo nga ka umai lau si choa te man malo lima suta la. E te tau mawhai i nā i le Tears and Pollination Taste, the one and only, i nā i Strathpine. Ia pē lafu sa akul di masuka la, ia pē a umata longa, ia te oe pule, oe pula lau me whai, ia pē konge lau li skala. Ioe, wēn fain tongi lau li stala i le lima suta la, tō lua tangata, wēn na tongi, ai pule oe pē a whai, e sa au lau maki au lalau si koha. Ile talonga muli muli the state of origin halela fa in Brisbane. Okay, lo malo New South Wales se fulu fikua kun se lang to ama kamia ko ka kalonga. Cholo fa over one over one. Cholo fa over one over one na le swa fa malusi ko fa malmor.